0: Panginoon, sa inyong goodness sa amin, sa inyong kadakilaan at katapatan sa aming buhay. We sure do thank you, Panginoon, sa program na ito na mayroon po kami para i-gather, Panginoon, magkaisa ang aming mga puso at idaing, Panginoon, ilapit sa inyo ang aming panalangin, ang mga papuri po namin at pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, dahil kayo po ay napakabuting Diyos sa amin. Lahat po ng pangangailangan namin ay inyo pong binibigay sa amin. Dalayan po namin, Panginoon, sa mga nabanggit pong prayer request sa gabing ito na ikaw po ang bahala na tumugon dito. Naniniwala po kami, Panginoon, na lahat po ng nangyayari sa amin ay mayroong dahilan. At naniniwala po kami, Panginoon, sa inyong plano sa amin. At salamat, Panginoon, sa paggabay niyo po sa amin. Dalayan po namin sa mga pagod, paos, at sa mga nangyari, Panginoon, na decision sa youth camp. I pray, Lord, na isealed niyo po, Panginoon, ito sa mga puso ng mga kabataan at sila po ay sumunod sa inyong utos sa kanila. At dalayan po namin, Panginoon, na hindi po nila ito makalimutan at sabay po nila, Panginoon, sa paglakad po nila sa inyo. Panalayan po namin sa aming pastor, bigyan po siya ng safety habang siya po ay nagda-drive. Ingatan mo po siya at magumpo saan ang hayaan na ang demonyo po ay gumawa ng hindi maayos, Panginoon, sa time na ganito na kami po ay pagod at marami pong iniisip, Panginoon. At ganun din po kay Father, Panginoon, ni Pastor, dalayan namin na ang kanyang safety sa pagpunta dito ay maging matagumpay at makasama po sila, Pastor, at Ms. Galian. At sa lahat po ng prayer request na nabanggit sa gabing ito, ikaw po ay aming pinagkakatiwalaan dito at nilalapit namin to sa inyo. And we praise you tonight and we love you. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. This next song goes out to Michelle Crescentia, Just Pray by Haven Airs.